Ari Nami Pamela Sia de Moss, ela po ela yo Mosambiki. Hinemela vachua po hinemelo na makura. Mpiro la hinemela chumu wala mwana muiya muniye kankonya samurampani. Hinemela baba na yo mukuba. Olujela. Irmão Mbalua, mulaponi ora tan na rusa wese le mitela sa makuma seseni kina tanu na pili. Hinemela Mbalua olujela. Ai wanan lo kwa wei uto, aninla ni mahi. Anono mahi mahi awei wehana kwanela.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kinaya wape hama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii mwanaku ipra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sulu na sasina melukulu kusotene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Enelo tani anao votua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni kuru kinasha. Wera sisiano, muge sosipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murejeleni, sosipasha, okani.

0: Odo nchimeru wako penu mabasa wei sanao zamana nyumbani ya pewa ya radhi msambiki. Labo ni nganti kani. Nona, odi mwye samfanya nyumbani ya pewa radhi msambiki. Odi kope ni vina na dungu iswa. Enda na mwye saudu kani ukuno nyumbani ya pewa na miotene mdimani ya wei sanao zamani. Labo ni nganti manyomo tenu ni vuruwana. Nona, iyo ninga mwuzi linyo labo ni nganti maisha anono kana vina. Aisa mvino nyumbani ya pewa radhi msambiki. Makamaka provincia ya Zambezia antamela govu ya dhimpadu wana aisi wa provincia ya Zambezia. Ni vayaga tima ndithilithe on belua oria jamakama kejile liyao. Ontiti miyadu weyo anaweda ba kosa ya kene. Jiji mpadu chayo kuno mulina Domingos Alberto Paulo Lopo dhupano kwa Palamazu. Iyo nukala na nyio mpako ufune ugoma na dime jamabasa awa isa na uzamani. Vina nami wane loka na gari yologa na mwye sodu mfanyo nyumbani ya pewa radhi msambiki. Bila manjako kwanziwa mkoni mwa mbwini vina. Nifuno loga ya wila makani odabuno nifunoja na mwye sa vina na masa senye za dungu dhaesa. E nagua provinsi ya jina ya Zambezia. Ni loga ya muzombe Nelson Armindo Alfinere. Gula Mundini onziwe chana na Nelo Pro nona odumisa provinsi ya Zambezia. Odhili unokuno nyumani ya pewe yoyla njena makaneva mudha mudima nige mambasa wa isa na ozamani. Borevi Nelson Wiliwili envire unyumani ya pewe radu msambiki. Maligila Nelson naligila na mewa nivuruwa na misa mabasa.
1: Botarde voruma davdu dale jele anamewa alimawani oruma mwa chuabo vangoma chuabo na Zambezia mzima wila ya rukuno mradu msambiki. Vina da ila jela ga aname wete ne vina nandi mwa mpdele radio msambiki batardi.
0: Porobo, nona Nelo, Nelo dimiesa wa provinsi ya Zambezia, nona ofiru lokuno thaka la mduni, mudima ni yawesa na zamani.
1: Se, dali na nyuo vina guwa jakabili mduni, manijela vina guwa makani ya kakeni inga bafuna ya jela da unomaishi. Nona anga da unaniloti ya navangono, kurekithilo bodhiwela. Se,
0: Jiji funaziwa hiyo na Nelson. Nona mdhaka ni dhamduni ni viro kuna nyuma na pebo la msamiki. Bantagia nona dha oesa, mikalo dhineda na oesa wa Nelson. Mpaka malaba abono, dhamvira na dhaka bili na mamgedi ya mabasaba. Ilo bada nina nikalo gani? Ninga maloga nizi malo wela. Chini wele?
1: Masaka. Na masaka enabu masaka wela. Dhilo bodhitiana. Kayango kulo odhili na hiyo. Sempiri. Kada labo dhilo bodhinotiana. Nona anga da undovinda ndele nilogele suwe nezi ntiana mwilaboni. Se.
0: Pupunemo, Nelson ni mwye sawa Zambezi ya ubalu evina vachobo makamaka muruda osangarivera. Ni basa na eti ninkosi labo labo kusasa ni dhadungo. Dhae na dhaname bei na guwa provinsia ya Zambezi ya. Amvuru ono avadidi ni kana inje na vada mkose padi ya. Amuloge amvira mada ni mwa se. Nelson.
1: Dikana akalao.
0: Aha. Uingi vya avadidi.
1: Kanao dhawa engesa. Kanao njoo, kanao lawa engesa unjiva.
0: Pumunemo.
1: Se.
0: Machi malaba abano zilo bada nila na mikalo gani la songo. Uiba na vino sasa nye la dungo, dhaesa inabuwa.
1: Meka dimperile, dhabi mulugu. Zilo bodhikana makata miovangono. Mio kadimalo ziwa maji, oga kalambalabo meliso mgumela na mebaba takulu wila dhaka sane jibo. Entao, ejile no, enopa mirimani. Masiki bugamu logana mkwa ukantori, pakala na tuwebe jibo, yine vino loga meka na mikale lithofia na enopeli. Mbenu zingini gini vya mkubani kankana. Entawa jile vina inuwa ruchano kusala vio dadamela vangono vi. Majmeda mvedanga uila wine adhege, alabe. So, mikale lithani kathina pata diretu.
0: Nelson ni dhavi, hapo eime cha mtu mwaza zinkala dhowe la validi yobe Nelson ni kaneju eneo wavore ya validi ya na meba kwae.
1: Na dhovu, kaya mwene moso ye, nga na mebonka la mtu wa mundi mweno na obwe la Nelson hapa no telo kanaima, agora digadhoga vene vale vina guwa seye lobo ya mkobwani. Bye, yeno nonyua vene voye kama, kaya ulo ufuna aga maski.
0: Ufuna kani miyo labu na otene.
1: Si. Tao, yini mwi maye ni mwinyanga, malame mina badigadima. Se.
0: Nero meba ave.
1: Bimi ma venevo.
0: Mwerevo. Si. Nona, reyo makana Nelsoni. Mwarma dungu dha vini nga mwano gilinyo ditia na mikale lo dha. Nsaka na munduni na ovano. Nona dha vutia na wa ononi ya mikale lo gani. Nyo ninga na meba na vina usanyi dha dungu dha esa ina guwa. Omaro melo, masaka munduni na nsaka antino. Zintia na dha vizilo bodha.
1: Dabuno, nga mwenzuela nyo. Hapa dhani dhe na jibo dhishwa. Majibo dhina mewe dhishwa mikale lo dhina guwa. Nikane sile dhe udhavatakulu. Basile nkwelo asukuta. Nikana dhina guwa dha kwati dha lotakulu. So dhia Jungu dikasanye dile mio wila doni kala wila aina guwa no kusadhavi.
0: Anelo
1: tambira. Ehe, anelo tambira. Amala vina.
0: Bazvelo.
1: Banyengeti ya namuri mabazvelo anase. Ehe, no na didha na jibodhote ya notu ya na maja. Dikosile ngelo boya otaganya mikale dhuda dungu. Se.
0: Muda kane sibili, Nelson, labela anamebaina guwa, obo laba vina guwa dhae, ngasizi ne the nati... Yazinati utamido okuno wajumba niapewara
1: zusabu. Okuno jibo soka muna kana esi ziswa. Maji anamudho inaguwa mata kumawa na kana. Uh-huh. So okuno nangadhilobo nulapela vangono. So nyoni kuelo dhanana njene.
0: Uh-huh.
1: Entano masakena bodhilobo. Jijilo gile medhilobo. Likusa dhavidhi nkala ngadhile vangono. Se dhichenjera. Mtao. Me David adile dhavi. Kilogo ila akantoro aga ilo iba. Mio kadinkana murendele. Nukana murendele purke. Kala dabno kunda na meba mio thank you dibe otawa na logo ila yene akavo porque na masaka me na gwame no venya vo no dwa takulu
0: ba padre
1: dina lo mlapela odo ona vina mikalelo
0: vinedi
1: wa momo kule vina gwa sin tao ma venevo de gayela no lana vina gwa mitengu la jibo lotiana sin
0: no na mpaka dabno ngasido mala wene dhimfuna Nelson ingafuna e kapolu chetia basi ziatu
1: okuno dhidha o dabno jibo Tanu na bili,
0: loti
1: ena dhi na guwa se.
0: Niswavi loti nene?
1: Niswavi se. Se.
0: Bye. Mwarari ya nikobwa ni
1: umini. Mwinto brigado.
0: Mwarari ya nikobwa ni umini. Wanami wavina burebaka na njezi yaka na ntona uvuru wana dungu thiswa za Nelson.
1: Ejwe barbar.
0: Pumani mo Nelson na dima ninge eji. Mikala loku iliwa dhipati dhi na guwa. Dona Nelson utia uibaninga mulogeli unosenda gadungu dhati za nami otia otia na vina no muloga Nelson mudungu ni dhawa vinibani na mikalo dha kuno Zambezi ninga mikalo dho tuku ya Zambezi ya vina guwa nona abale ya mvuru wanaga anojiaga murima ba tamiro mkwela Nelson ipeno dhupadina guwa otia Zambezi ya wana dhira bodhina dho takulu nopadu waga? Nipadu wanaisa ina guwa?
1: Na dha miru dhina dho takulu kadina kueliwa so kadimpe mulugu dhabi la eneyo nikana matanga labo malabo matano wa mweru bondo ila hiyo wa gostu nina matanga kwati ya mishishini enta wana mebenje na kwelu wa vini enta mebigala kwa da kusila vi
0: kose padi
1: dikose padi vina da asa kule vina na makasanya jibo vina guwa obabale vina niba ntukuchani chuwabu enta da selesionari awakwana enta ndo anakose ndo anare dhe wa mwela matanga mwene mwemishishini see
0: Kuloga malabu matano mwero wa gosto mnamunduru mneloka lilo bojilo.
1: Se mnoloka lilo labo na mnamunduru. Se
0: labo na mnamunduru.
1: Se.
0: Ekala bai tona munduru vina nufanyela ono wabaila ni kalaba moda. Kayo nje koti.
1: Nde.
0: Apa Nelson umalo otu wa mtulu vachano. Kalamo na angele boyo yotamelo nje koti ne. Iya padre mkanda padwe nelo kalawono mento meili. Kila none beluwa. Yomura ini voziva.
1: Exactamente.
0: Aha, ilo tiana nume nyezua.
1: Umenemu.
0: Baito wana mewa, iyo lina Nelson, muye sa provincia Zambezi, ya ninga mutage ilie, bela gei, yeni na masanyevina dungu wa dhai, sa otiana otiana. Angasani bana Nelson, wamula. Akala wa isa bala irume la, akala muye sa urumi le baruma, dagwa, na weda kachiti, bai yene kantide ya. Akala wa yazo muena, nzivelu wa uiba na yene, mfuna ngebe na yene, majine bagava ya mudile bine karifuna uiba na ima. Nyo mnuna mwadhavi ninga Nelson otia uibo no uibo no sanyi dhavino kadungu dhaya saina onotile ya Nelson barumela uiba na ima wina pena
1: na masa kena bo mirima nabu yelo gileso senyi msakule gevu kala mtu wae wae mbwene waga murima aga kala mtu aga idhe na jibo ya ajile ya orua na
0: mlogo
1: aga idhe na jibo ya okoduka na mselo abure entao meno mwa kulela wila di mkose lave di mvune yene. Mm-hmm. Agafuna wila di mkose jibo na yene no kasanyeza. So yeno dule munya onguru mela wila pagora dhaeno dioro mileva wale ki kanadi peva didi mtengu. Majimio kanama kani.
0: Kanama kani. Mwena vina uji baba mwadana mwise. Obe ngini umano gele nyo.
1: Agadi kumbira. Agadi kumbira. Mie vina nukana gaga vina na kumbira mio. Wila nakale mekabilo. Gwa ebuno mwela kinta tualawa. Entao nove da wina guwa kwaga. Anziwa miyo kidiga kusajibu na nchibani. Kinakale lubu ya dhere tutawato nakale. Nga wila mendazu wakale.
0: Uh-huh.
1: Entao na masa kena bo. Noa loba. Abala ndilo wabali vi. Ivina mene na kusajina akwaga vina. Bala noda. Wanona mela podi badilogana. Ngana badikosa da vi. Badikosa.
0: Badibaba mwela.
1: Badibaba mwela se.
0: Makamaka azombo ya bala ntamelo faradila enyo. Bure vien kala unu mtiki na vina Nelson.
1: Se.
0: Nona bakfunanga kale Nelson vina umangu wana wae.
1: Se.
0: Nona bagumana Nelson ya vina kove
1: se.
0: Na kove.
1: Se.
0: Bure vien di Nelson ufuna uba mamelea ya mwese ya.
1: Se.
0: Muse liu ya gati ya batano. Vina unomja gamurima Nelson ila ne. apa kwa sasa hii oben kati ya mede ke wonzunaga mio inapadwaga akala muswa makamaka
1: akala muswa bon elidai akala na me bamu inagua onda na jibayo mala na wale sofu na mtu oikavo nzuna na mtu
0: senta
1: na masake na boy na kuna kane wila dikose dikose yangana mukale lobaye
0: so noba mambele
1: eh meno duginya mambila bale badimva dungwaye ninga malabe baga maleba mio kasenda jibaye nezindi ile teni poro mtu yeno tukula jibaye odho chita na mwadhi na kwa hivi na songoro se se
0: umaremo no na bani natikina anatikina chavaridi ninga esa Nelson obe anlabi ina vina bona ila ne mia di galabaga na ngana kana makata mio wingi ba
1: bon ngabala anla mio vanena laba na mio ya winjiva majakala baba lanziwa miodwa gadha jibwaya nuko sala bonene balowana agora akala wena gwa badavina baoto tamusoro vina bukosa dungwa yetene bimalana mambira kakamwe bamalama jiene ya bakanavi ejile ula asunziwe vadidi vadidate sumana ya ntero jile vina nondi va ayowara entana masakena bwakala baba lanziwa mionga muzombwe keli gadha bakosa jibwaya kimala malabo meli
0: Bonne même bien mpaka chibo bae
1: mpaka chibo jibo imala big Shelton di kota Juma de ce Ibrahim Vina epa natuoti anotena kamala se kamala
0: Nelson
1: se
0: Zambezi ya ondo adave muyesani wae si ya Zambezi ondo na mikalogane
1: bon nga mulogele mio kada mtu na oyesawae so nuna vo murendele wana meba na masa kenabo diti ya ga esile dinrucha makasanya dungula puruki amuziku na masa kenaba dhilobo linata watawa na masa kenabo nga ukweli wa puma chibanini mwaloga mio mocheti wasini kuloga mashpeta kuluni entao kantora gada bebaji baya pale nofuna wila atkwelu evego amwefo manje akane vine ngono ngono vyo lo mtamala nolo kasanyi lejibwae entao kala kankwelu avina eno no uma muno vina gua entao ya mfanyela wila vina abale anameba aba anamba kuwela atuka tiyo kuwela poruki yana kanturo kuna nolaba jibo kapararle jibo dhino tukumi wawene chibarene
0: mwalo gaya mikalo this wa the the akwi vina epali dina gua za Mosambiki peno vina goa uko bela mudena mikalo za dosini za dungu zinlo gechani makama kama selo gani zinda na Nelson mwana mewa ni vuru anaji Romile no na wale baba la pena di doe kala si. Vina goa dina goa na miselo dhoti ya notiana si. No na chini funi wapelekela na miwova nene ninga eso na mikalo zina dota kulu ne ulegi ya kala zofanyela obene
1: ejone mamu na ga ekala
0: ekala
1: e.
0: Nikana vina ufuasa, mikano vina
1: zisho. Se, da, lotakulu.
0: Lotakulu?
1: Se,
0: enofanyi lovuwa.
1: Gadungu lotakulu, majina mebelu ampuno.
0: Ampuno mzabezi.
1: Se, se.
0: Makamaka bachuwabo.
1: Bachuwabo, se.
0: Enofanyi lovuwa na vina gula.
1: Kina makani.
0: Baito, na baitha na miwa. Se. Mi thisi. Nikamla nuhila na miwa na nyo, sabwa wei, ndelofu gula mtito, ila mloge na vina Nelson, mbule mi mukana dhumbuza. Nelson bakula bilo manja koko anziva mukoko nimwa. No na miyo kani mfanya ilo fia na museli wa Nelson. Nelson ya balukuno. Mnyumba ni ya pebo nyo mufuno muwe tamaru.
1: Nde.
0: Mufuno mutamala na museli zinde ina. Mufuna vino go mogo la jiwile ide mjanji ni mufanya ilo. Ontonga dinyo usogoro kundo yu ni kamalodhana. Dungu iji watado. Baito, watado.

0: Belua kafasi ama nofasi ogafasi no mujya alfasi. Alfasi gano funi umujya Nelson.
1: Bo alfasi gano nadu amu mudungu neje.
2: Ejo enkala nenge Maria. Ajo Maria vativati namasa kena bom mami rudani limpadua kala nkodo odologa alibomala. Ano mwanda bae mkwa ogula mota enzilo kwa msaruloga dhilo bodhoti ya notiana, dhilo bodho mnyonyo lea, onaba nkaya ninge jiunguli ya chororo, bae vene vale ya ole, nkanara shpeto dabunongo ngule ya ngana, bae, dhilo bodhino
1: pagwa la weni. Mwakata miyatuno,
2: Ja, ovedam maraba vengo vaili maraba na mkaye. Mtao nona jiloga wila, kalamuyana, wilo fase, oga fase, nomuja alifase, respeto ilo buyadiretu. Ato etina noveda.
1: Na wane nufanya na umsuse la mutia, ono nimuti kinewe, bureviyo, nimo nye, mikala dhochinge, wilo ziwe idela ya inedi.
2: Ya, agora bae we venevo, okom sarum kutam kao, enkwantu kanesu we dhene, jile.
1: Ina kuziwe ile vande, ina dhilo bola.
2: Pronto.
1: Unziwe nkosi yela bola.
2: Nona, jo oga fase, ono mja alifase. Se.
1: Bula tom fase, mja alifase.
2: Bae na masa kena bo, enopadua vina majibwene jo obe. Kito olo na jwai wea kala kunimu odon fezela ogasegedea ono uvuna
1: enorucha
2: iyeni na masa kena bo omalo wanila mchibani mikale lodhae ono gulia maronda e ono kana weguwa vina wapatia patia wea vene voru maruma agaka na banka meka na banka ono laba yangana meka di laba lolo gagwe bae vene voine okuparea ula minya vizinya mifala mali nungofta dimi na purkio tinyal gushishi bai mangwana
1: kavo, venevo kavo ndo vala moto wa
2: mkwa venevo, venevo mangwana ola gakananga festa ya mwanae unofuna mkwele mima wao we na malogecha vina bai dhilo bodhino nongea venevo murudo nukusadhavi ono mwala mwadhea ono gawa ya namanda manigili na masake na boja mtu na mkwae mureda variva matiu nga mkopelele mkwae ono muva bai dhilo bodhin kala dhaweni nona ya mfanyelo kasanyi dhagawilo weo fase mkwa fase para wila mwetene muunwe va muda
1: ya maka maka ya wanana
2: se
0: bai muse lunda na Nelson Mwimari ya nebeleo gafasa no mja alfasi pumone mo iyo ni kana viu kuno fugula mchito da 24-27-14, ni kana vina 87-91-12-65-7, ni kana vina 85-16-89-219. Merito esi joila nyo mloge na Nelson, miyo kadi mfuno voloa wapa. Oni mvuza di nyue mfuna nyue mvuza, mwinye bakula bilewa manyoku kwanza mkukoni mwana. Kambi ni malofia mloga uvinzi na ninyo?
3: Ah, mandurui.
0: Bani, bebitu?
3: Ah, duwini.
0: Kambi? Nelson udu rapa. Laviani?
3: Jiburi jamuri ma.
0: Munya ko du leveno kamlo gana.
3: Agambe.
0: Odu wen munyo no iwa bare mgambu za ino wakula.
3: Egu mbia to Nelson.
2: Bangono penu nyu vina wen oko bela.
3: Obrigado. Na doga no songori adresu.
2: Eh ya no tama.
3: Mo kanye gele boda.
2: No tama lelan.
3: Ba wen kala maji.
2: No tama lelan ndi mwa.
3: Meipa adresu maji. Okay,
2: obrigado.
0: Bye. Bebito dugile wabatela. Wabatela. Posha msativu yo furukia. Na lokalidade.
2: Na masa kena bo na makura.
0: Na makura ni kwa tina.
2: Uh-huh.
0: Manzoro webo murudea.
2: Ya. Yeah.
0: Ondige nye. Odo mwenye mpindu vina guwa.
2: Okay. Bye, nona ngekala.
0: Okay. Mwenye mpindu bure vidi mwodea vino jue murima sabwa ya... Ofase no bonyela alifase
2: amche gali fasa.
0: Vai torikana mwina. Mumano fia, mundo gomis na niyo.
3: Logo kuno poito campo ajimo.
0: Ajimo.
3: Sim, sim.
0: Mufuna mloga na vina Nelson.
3: Sim. Não vai dentro.
0: Mwinya no furuana, kaloganda.
3: Boa tarde.
2: Diva telefone boa tarde.
3: Egumia.
2: Vangono peno nyo koko bela.
3: Yo bom. Então no tamanho da nimno ko sam jibo da boma.
2: Na kwa sababu brigade.
3: Sii. Kwa sababu mdoga msongodo.
2: Sii. Sii niwa papa.
3: Kavo brigade.
2: Brigade.
0: Nali, unamakura, wakamaka wa furukia, murda o, o batela, murda wa manzoroe. Ofano, bandoa vino posto kampu, ni kwa tino mopea. Peino, ofano, nifuno tamagila uvi, umvuru wanu wa mabasa ba waisa na uzamani.
4: Matardi.
0: Mulu vyani?
4: Iyo nliva kukubi, munga nive damu nipo
0: nye. Bae, sabujati kambe ni. Omsa gani? Makivale?
4: Boma la weneta. Yapa mjai waka zanga abo meja kuno jadi tia. Minkara wazile kwenye na jibote nyeso zoni parapaza.
1: Mwene mo? Mwenye nubileo manje kukwanza mkukuni mamuvuzi ya kalakana. Zijombi leo beze mfune nyo wanje zaza mwenye udula hapa unwa kule lupo chilo.
4: Kambe ni baba nyeso ni.
2: Batardi mwenye.
4: Mie luku no.
2: Ehe.
4: Kanae ofisigula kanae wengereza voso mulugu au kamirin.
2: Napecho brigade.
4: Oga mwona mtene baga au kamirida mabasa wa mabasa ni wawa wankala weo. Ete jibari bari ya.
2: Napecho bezula mano.
4: Brigade.
2: Brigade.
1: Abujate.
4: Kambe nito.
1: Utamani nisa bawa kusepa ni mabasa bawa isa na zamani.
4: Iyo vila na utamani la nivadidi mbuweke vila mabasa hiyan.
1: Napecho mzura. Obusaga ni kwali o nodo na mwina guo kala utiginye na mtito bulevina mwina baaniani mumbalufia na mewa na kalabare mwile baani mtana laudu mwina guo kambe ninyo
5: mwatardi
1: mwagumi
5: nagumpene nyo
1: mumbalufia
5: nithia mezu
1: na maloga murudea
5: murudea kato wa ponte ni mbwana wada na nivamfika
1: olo kivecha ha ha kwa lani?
5: Exactly.
1: Makuzu museli wa malo vitomea kambe?
5: Nilitoma nanga na weno.
1: Nelson Rudu mloge na mgafuna?
5: Kambe.
1: Nato nzuvi ngafuna wene?
5: Endi mwae jiju wene.
1: Nima edha mtito lima thani mwae?
5: Batara ndimwa?
2: Batardi, egumi?
5: Na agumpeno nyo.
2: Yodhani vangono vangono no edi avi.
5: Machumu edi ya gezi za wene.
2: Nde.
5: Ama nafutomu amenyaga umro mpwebo jibwe jile odizi za la wadizi.
2: Jivi ya msorogani ya nipenu? Okuno jibwe zile dhizwe si ziswa dhina guwa mano domingu kwea. Musako ula ni mwaya dhina guwa.
5: Wajimukose iswa. Enye wimu.
2: Etukumewe iswa isi lampa do, wa wotakulu. Tabe.
5: Agora shwa domingu.
1: Mio, nabuya.
5: Mbwato kumbina leo kuna sasanya.
1: Jivi.
5: Eba lani nofuna muzi kadiwe sile la wani.
1: Ngadi.
5: Pandi mpuno mmakuzi.
1: Ngadi hivi.
5: Kaya sile zindile.
1: Kuna donki ka. Ah, sile daga.
5: Abora.
1: Kaya tono vayada ki. Nganchi bani. Sha. Nilo mwari ya kuipa kuna Nelsoni. Iya malabelu wa hawa ene ankosa lawa lawa. Ne. Ariye cha lawa. Ne. Kuna hari ya isa inaguwa.
5: Agora to padira
1: se
5: dikana mukaga la ay unkaro diwavi agora otie dimbe mari jelo ni mulaba
1: unkaro ni na kwala ni yo bani mloge na Nelson kambe ni
5: mutu mulaba
1: kambe bani
5: sina ni di duze ya fonso no no ni anadi mafiriji
1: olu vi mafiriji ya benebo
5: olu kuno mserwa
1: ah
5: tabo apa no litoma radio no da ono diwa
1: wae vino ni na mkoti
5: oni na mkoti
1: Maitano tama na kwalani.
5: Kazi yamba.
1: Yamba. Nalina kwalani, nona wafuna loge na Nelsoni, baga tama la validi. Nyoka mnao mwagula Nelsoni? Burevuno ibado fanya nila? Ha? Mwanyolo mwagula. Ha? Olimu janjini mwae, kamuno mwae tamaru Nelsoni? Kambe ni? Nyolo mchicho ni?
4: Mwatardi.
1: Mwagumi?
4: Direte brigade, niyo.
1: Mulu vizina niyo?
4: Kara, kara.
1: Barandao, na magwa na titimundi mwa valili mpumu barandao. Kambe, iyo ni kane jine mandere ku, bae, dabu nuni ndelena Nelson ila to. Unwete ni maru kanyo, uya mudena ae saena guwa, ni mkula Nelson ina masa nila dungu, mwiesa.
4: Mwirege dale kala, mwema gine nitawazi, kala meji mwa.
1: Aha.
4: Mwema gine nitawazi, kala meji mwa. Mwema gine nitawazi, kala meji mwa. Mwema gine nitawazi, kala meji mwa. Mwema gine nitawazi, kala meji
1: mwa. Anoo vao, kundu, anoo vao. Ano ba. Bonu Nelson ni vaeda.
4: Nelson.
2: Mimi moya batardi.
4: Eko mia.
2: Bangono peno nyo vina weno.
4: Ya mika ikana iti ovuza akala na mebanku hao. Bado kumbele akala weo kwego nzuna hao. Wewe onye mko barare.
2: Bon akala we naguwa nko barare. Akala naguwa nko kakobiri. Akala bale naguwa ankodo koka.
1: Ninga Nelson. Ni mbuza Nelson.
4: Nako bi obulwa ne mushudu ne konko ngidari para wa kwa muzu nao.
1: A nyunga nyo soda. Omfuna wila dungu ya sasanya na Nelson. Nelson akana na Obama mbira. Majivina omfuna Nelson ne ke onzu nae odungu nuae. Ojibo ni yae unofuna onzu vina na Nelson. Wila Nelson eke onzu nae jibu ejile sasa nyedhiye. Onolobo cha nzuna ina Nelson ila nzutimi na kami poro eka wenu mdiwa mungana.
2: Nada me kardinalo gose poro kija dinavyo nevo ganyo bili mwala tenki dilevelele.
4: Ok, obrigado. Ganyo.
1: Ay, no tama la cara cara. Oduali cara cara. Rana... Didi pombarandao na magwana titimdi mwa didi
2: obuza deretu kuluka ejila jigila loga iyo wila akala abali anameba ogamkuela bufuna buibana jibu mkwa mwetene mwana mabavu tiana na makasi na jibo obe na makasi na dungu para nameba enotiana ole mkwa wagavenyago kule wila mezena na galinchi bani ndo adebe jibo nga lili Mr. Five ndo adebe jibo na Kelly anyano lagane la wenu weleni agada bagada mkambiri nyani mwaga mio andi vaji lefuna mio laba vene vale bai akalana nofuna na diebe na wene amarudi vaye padaga yo na makasa nyajibo
1: kabali mbele sanya mudipichileje mudipichileje yo sanya dumwenyu agora mafuna la mede ko vina nzuna gamio
2: mudive ya wili
1: na
2: danai
1: ove engelezo
2: agora awena meto no a enoka ukakosaba wene abale oh etina noyela noyela jam kwa na dilo bola ko dano je dela por kama lo kosa programa wila ji apa dani ndo na mvam ko so ejile ya jibo ya yoko sanya jibo dugu bai entao yo lindo ni gane apa na apa agora wewe gama la bloga vina mdigwa de lova yenyu vina epa doku mkwa ku porque
1: oti ejile kan... wewe ya yoba mambira
2: kimango ana kanota wa
1: akanda wa ina
2: kanda wa kanda wa
1: baito iyo nafuna ngani vuruwa ne ina guwa modheswa inafanyela na mewa mun level nafuna ndena vila nyomu vuruwa ne sabwa kwa lani vina wanlo gamu divamu yeso divamu ina guweswa nafuna ni hava edhe makama kawe nafuna ejile ni muja alfasi ni malo muja alfasi ndena ina guwa vanguna vanguna ila nyomu vode vino vuruwa na dungo this wa the mwenye sa Nelson ni kana zingi nadhi unsogoro mbini vina romo sogori ya yesi sanjileo

0: Nelson, você liou Abu Dhabi. Beluante, é que mo?
1: Que é joeneto?
0: Cambe?
1: De tapule ele bai.
0: Que ele padu ele pô murdele.
1: O galo gaga, lá dilo bola madio, na da mamu não. Bom, na massa que na boa, oba mura lá watu ele. Bai, dara no kudu lana, mulo banon lo gajo a vene.
0: Apura ele muela.
1: E a ono vava vene vo. Ngabala nkwelo anchibana zugabala americano anchibani ko darambo ovi ono baba na futi mudulu mudulu odumuya na no mtukula ripitura ivino nokuwa
0: owe na katera ni wela meruane
1: ehe bale tene lonyonge avi kavu mfuno kana wila dimlevelele mkwaga bayo royo juene azimuni royo ayo kalo dhama ntukuma ogaloka gelo boya bure obe ogahuna golo gemanya ya mamu na okala yeno no ombula mbiani togoro galalea mangwa no mamu subwa bure kaya mamu na waya agora maski
0: no wamoda mlo wira wamoda
1: wira agora mlo bada vina no fia fazi ya muadha gamuarava didi kando munda medi nkale mlimela vinya vakodu no soka tubulele matagu ngafuna basi ya nantero purkuwa lima dimio bayo nyue vino tubulelewa matagu basi ya nantero Mugamala vene vo muromo kwa voda la vina mbogo mala. Entano pirisi za nofanyela kala mlobwa nao muyana. Aothe okana epanya mejile yoonona mo elo bowila. Odu dimamu na gadigamula lea burimangu wana dinkala na yene. Ningona vamoza. Ndriba ne unetene ninkala yo na mtu na mamu na entano. Kimfanye la wila mangu wana baye mlobwa na ovenya. Okomsa loga vina za mkwae blawane ayaya ayaya jenkali lobo ya bono na. Yamfanyela sempiri okandela nezindi elomfuna mamuna batakuru bevina mtuna mwadhi ese George Boya tu elomfuna mwadhi wila odo o level lana we wanana vina
0: ko selio bo kulo badaba didi afana na wiwa ku okula ni kamile monelo awa bo malofia kambe ni monelo yenyu babe
2: batarde
0: magumi
2: samgo pelo ero vina ko mbasa
0: ni wewe kana muluvi
2: medi lukuno makivale
0: makivale bani na malogaya
2: Kologa na Bigitoni.
0: Bigitoni.
1: Pa mukwaga she kantori vina. Mukwaga na me bam kwaga.
2: Ah, depo adizwe to wendo mabasa. Ndino iwa.
0: Mabasa no weda na pa mulonga na Nelson vina, ni mweza Nelson mchito.
2: Batal sho Nelson.
1: Me mi wale le me la de Bigitoni ba kaloru mwa badakia badiakie kolo madani.
2: Nela ane maningwete na nota maga tomei, dirome vina disie wene huku.
1: Agore gumi mano wene hu?
2: Huku nekala wakaulia bude, penu mabasa huko forme ni idani zina
1: huwa. Yotoka namula, dapa la ane ni kweli wa pronto. Nola gyani wila yoka ni mvuma? Nola bavi?
2: Kindi mwazina, kindi mwazina.
1: Ndi.
0: Baito, bigi toni.
2: Ok, ane, elabo la ane no unu hao. Nampo duveda ela oila okale muistadu anyazu guna noga okala muistadu zote ziri za birituri
1: nde
2: maji indi mwa okala
1: okay nota malila
2: mbaga okala zote zote nele milabo za birituri yoro mai gumi bai
1: nota malila mbalaga
0: big tony
2: nota mai ndoko mabasa meno iwa
0: big tony
2: meno iwa
0: big tony
2: no iwan
0: mie nofuna vina zenyu mfie noko noga mufuna na
2: Nofuna napo kai tuende ene labu ya we kabu akasa nyechi de ngoza we unkananga kunkasa nyelo bweni.
0: Bai to munfi ede no kunula ni bodo lale ya vina.
2: Biwa no tamalela.
0: Mutamela ni so Nelson nyo mne nofi yoku no vina goana na Barsa mgamfa ya so Nelson ndi mkenyu mkali na mamodha. Mune muja lirio wa mamodha mafa mali moto mamodha.
2: Dona so vina di oda pa modi fugulela lani di ngolo amevina no tamalela ni wenu.
0: Kavali makane. No tamalani sabwa Enyo kusepa di mwini vina na uja zanila vina ni vodo lale ya dungu denyo. Di megi genyo. Mabasa wa isa naoza mani. Baya sa zambezi ya. Ni tamilu vuhu ya sile dhili odhamu zambezi ya. Watiti mieli ukinkala?
2: No, tamala nyo vina lane. Nyo mula na maraga. Mula mambali eo. Ankosa do tene do. Olo ankosa do mbure. Agamburu wana radio msambiku. Ono mkula.
0: Bye.
2: No, tamala. Obali. Mula ane onduwa za wane purki murimae.
0: He he. Yo tamara de Big Tony, sabe yo kosepa de adime yo mabasa.
2: Bebe na yo tamara, we no mulabe dere tu marabe tene e kanege da ane zinakuwa.
0: Na tamara mo pita. Esa provincia zambesia. Ne mutana le nami wa Maria. Magumi. Alo.
3: Alo, bada dere de musambi kubatardi.
0: Muluvi, muluvi ani zinaniyo.
3: Mulo gana Benjamin dinkala wa rapozo na di momenti zeli mfanyo wa dere.
0: Mulu dere?
3: Yes.
0: Iyo nofia dere tono mabasa waisa noza manu dere mizisi?
3: Nada, waya, nofia dere tono mdimuwa.
0: O dere kaka mwene?
3: O kaka mwene mejimu.
0: Mulu na Nelson, kambeni mulo gena vangono vi mogole muete maru waka.

0: bua a apo apo vai biar mo farange ke bovina
1: alupevo
0: alupevo se
1: chonetsa
0: no ya to na bona lo ni kumbe ke saka ibeke dorona se ba ibeke dola ka davata kulu
2: no picha no picha mizura
0: abale anko di odiana de davata kulu prima a ode ke saka ni dane
2: exactamente
0: exactamente bozorona ka iya ninga fieda ka nyuma wani kavina ni fanyele cha direto
2: obrigado mbalaga
0: obrigado mesmo
1: Baita nota malani malgelo mizizi na kwa nofugula mtitela mwaligela na mudhe.
0: Tabu mdimwa.
1: Nota malani. Na aludere fugile udime mtito Nelson Mithala Badagata Magwadidia mazu o Gwadela, mazu o Maria, ninga mwesa, muselugane ufrenye utia mwa Aisa hii na kwa nabale ya ntambila dunguza za Aisa Zambezi.
3: Bon, David Dadile, dafuna data malila tina ni furanile, makamaka eno, kinkala fasili odho kuno, kala munao njene kando kuno ndo go kuno wazugu itada vida dipereke ni mareje la mfanye mama ya gaoromaya papa ya gavina go kukala gani kadigari lobo na mwadha gananaga wila mareje la kale na wene brigadi
1: mino tamala Nelson abala funo guma na Nelson afuna vina Nelson wila achetie na dungu ninge siziswa nufanyilo cheti ya vina malogo tiana utiana zipato tiana utiana amfuna ufanya Nelson na mikalo gani
3: dikana numero
1: 0 78 64 86 9 44 90 36
3: Nina Gua 86 9 44 90 36
1: Abala na matangawa podum kwela Nelson Mithi the Sela Chitayam.
3: Para abala ufuno ibaji bola wa abala mveda li spetakulu nga jwene roga matangane zishu okay. Spetakulu se mbele nto nolifanya kavali mladu.
1: Bye. Se. Meno tamo Nelson sabwa orume la vino dhokuno uja makane na iyo kuno nyumane ya pewo.
3: Ontama la dimio.
1: Iyo dungu zisa na malo tamira, nufuna vina wafia dhana nami otene, nona wila tambiri vina ninga mufuna ilani. Dungu dhoziwa madidi, nilu furuwano kuno nyuma ni apeva ramstamike, managaza na batado. Nona nota marani, mwetene nufuruwano ile, mwede kimera wa Domingos Alberto, mwede kima basa awesha na zamanu, kuno nitamira wavu uya na otiti miyesi lidhide makamaka Aisa Zambezia. Dimegi jawa, oburo wawa, umfanya na nilavu uye dhawa, zitha nukosa na zinkosa ni muyesani. Nona nuhila yunga kosa mabasa haba, uila sumana sumana na kuelevea Aisa utiana utiana. Ade agalie anamiwa otene nzivilo vina ovuro na basa aoisa na uza manu nyumbani ya pewe ya radhi msambiki. Dal na Paulo Lopez upano kwa pano na mazo. Na utamale mpaka sumana ina na esa ina guwa vina.

0: monakola wa lo mena hulela ho tulogona na khwela wen le li hane tremo ha mina we taka kula ona na rakina hala we na duela o ta phulela phama pha the we o mala o sumana yo la on volwe liwe sa on volwe ho em volwe liwe sa khayana wili o mala o sumana yo la em volwe liwe sa khayana wili yo vo kampilia en provincia a Cunha é a segunda volta do campeonato provincial, fase provincial. Mas não, Só proteção, 12 pontos. Ferroviário, 12 pontos. Sporting, 12 pontos. Macruala vai que na cunha, né? Nem morrendo na 1 ponto, nem que na corona 3 pontos, nem que na corona 2 pontos. E ala. É copelera o leto. Amanlé, é capaz de opacera ni curna magia, né? Mas lembrou opacera ni 10 pontos. Nruakawa ni kuru na Sumeya, 9 points. Nruakawa ni kuru na Jer, na, como chama? Mutupi. Mando, na hinka hinko ni vane le na waheriahu, ela ekwa hela yo kuchula, segunda volta, he ni muni nyungu herere, ni mone. Mpane makuru na harawe vihe, wenduwenye makuru tanini ya kumevo, wana wene harawe kumevo meli, ekopelele ule. Meli, ekopelele ule. Yala mze yonyaka ekumane. Yakumana yotane kuru yoma kuchole kuma kuru melini yemele provinsi ya Zambezi. Ahile kuna muna kiwe wa pama nkenduwe. Yamura kilo takavo ya kaka mwikiwe. Kama sokolo pinye mwako wakina halo yeki mwakule. Watarde.
1: Watarde, watarde.
0: Anseleni.
1: Watarde.
0: Anseleni. Anseleni, out anseleni.
1: Anter.
0: Nimwe hinguri na karadio, masi so umpunya waya so.
1: Kihinguri na simi kituna kutakana na sami hijala.
0: Ha?
1: Nituna wanele sampiria, ankaradio tani kihinawiri ya naka.
0: Ha, mikamera kiyo, komu moro maputu yu himo mwoni ya.
1: Hoi, hoi.
0: Tabo, anseleni.
1: Miano kiriwa.
0: Omana osumana yola, omumora mpire kwa hayo kuchula, akunya wa segunda volta.
1: Ha.
0: Makuro wa Zambezi, yari muda vanyana ikapanti pili. Ekapanti ya kopela u inakulele ipoma savachu wapo yonyasunshi
1: kopela tani
0: weu kemen laki wo
1: wachu wapo
0: ekalawa makuru yemele kopelele ya ule omkuba wanagurue niyo milanshi enamvo kana ya waru vando omala wasumana yon halawe volewe liwe kwa hela yo kuchu la segunda volta hene muna weheani
1: ya miyano kimweha we okale umpurelo.
0: Mm-hmm.
1: Ochuapo wabo mianyo bo.
0: Mm.
1: Atia we atrikise, watrikisa, watrikisa.
0: Mm.
1: Nihiku kine raka kikoke ne kilikare, akale aliluyo kini achuapo alividoria.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Anjumuna atuna ya chuapo yeme le mpuro wapachira.
1: Kina atuna achuapo yeme le mpuro wapachira, we emera vidoria.
0: Ni kurutani muntuna nye, ferroviari u sporting au soportesan.
1: Ferroviario. Ah.
0: Mumutunanyo.
1: Mumutunaka we akaledi Vidoria.
0: Miano kupola orawe nyumu kalao mokoni mahala we mwira miano kintunaka ni kuru na majejo mkuba ohoe mutupi wana guruwe.
1: Hoye, wala pena kitune otitowe izo piromaka muruwa korea yao.
0: Ah.
1: Alwe enowe mpacheri wa wamuru.
0: Mpacheri wa wamuru. Tapo, no wiwa nika hinko ni mulia na mala osmana mnaviri haa yyo muranyo.
1: Omala wasumana no kinaviri hapama, so pentura tura lelori pasha, eteku, liria, kisa kitota kirimpa.
0: Murimpa wa hengi hava.
1: Ah.
0: Muniwiri yana ni hen, telefoni ni hen.
1: radio pahiri sinti yana kana yana.
0: Uno muni panya frequency ya 1179 kilohertz.
1: Mamma ni hii mumu inotanyo ke chapu yone wote ni wampu na fisi kinaiza wiepa. Aka ane ese tulanikane hama hala ai koron tuno kawa apule hika. Eh, kila wili anapai?
0: Tia pama. Mwani mubahamu?
1: Mwani wapache la tuwanyo?
0: Mm-hmm.
1: Alina kama haraka?
0: Mm-hmm.
1: Anaka saku?
0: Mm-hmm.
1: Anse kilu?
0: Mm-hmm.
1: Anaka chope?
0: Mm-hmm.
1: Anapala oluwala?
0: Mm-hmm.
1: Mm, aneri neso na wata?
0: Mm-hmm.
1: Gomantanti kistana feria?
0: Mm-hmm.
1: Kalamnyaka kere viri, kere anusha?
0: Mm-hmm.
1: Eh, kere viri, kio owani. Ka kerele amla mwaka. Anantari, nama raene, mwanaka episeria, oluvia, etima, atanasio, netuaka, folora, nelsoni, na tutene na kisuwele.
0: No, tama la mviri ya pama ni hiku, nena leno malo asumana wa virile mtama pama.
1: Mteko wa pama, mikinera kwa wiri ya nakana toro wawanyo.
0: No, tama la. Mula kwa lomwe vele velo. Na guli no mpako kumele lo katembe. Aye la pungwe pontie toko toko ye lele lo mama putu va. O punywa waya wili wili na halawe ni makole bwa tarde.
2: Madati.
0: Tano locha.
2: Tadali si mari.
0: Ani?
2: Tadali si mari.
0: Nkingwe mukile vele.
2: Tadali si mari.
0: Mundo chowe.
2: Zambesia.
0: Zambezi yolo tepo rungwa.
2: Ha?
0: Zambezi yolo tepo rungwa. Mumbulo ta Zambezi ya mnizo mweme nlevavi.
2: Eperedi yo ne hukuruwe.
0: Eperedi yo wana kuruwe.
2: Ha.
0: Muri wana kuruwe.
2: Ha.
0: Ha. Wana kuruwe yonka hinkone mnlele ni mutupi, mutupi wana kuruwe ni hayo wakawawe.
2: Mutupi?
0: Hmm.
2: Bola
0: Hindi va Ruada woni ele cultura ya lo Hindi va mohena ndisele liha pa Yakala we morenga ya ndisele liha Yakala we morenga opunywa waya na khona we nche kulele kwa tarde
2: Kwa tarde
0: Tano loja
2: Love na meni ni no sense amempa
0: Hola.

0: waya hammalo punyuwa hito hini mala makula batardi
1: batardi batardi
0: awon nan ka tamu nana palao mo kalao
1: yo mi mana palao
0: mo kalao
1: mo kalao ofilo ko bolo odan lila obolo odan lila
0: ulo yo amu nana palao muri weyo
1: ah kiri wenno oluwala wenno
0: nka hinko ni mulera do oluwala yo
1: oluwala amretele o kalao Tua tinjembe ntawa ila kati machina muma.
0: Ulo.
1: Ah, wa se kwatho namuti wa namde puriria.
0: Ulo.
1: Machina ngo isu. Inna hinna ba kwalika irkwesa.
0: Ah.
1: Ujuna hela ba e.
0: Tia pa mamgwete ngwete ngwete inho.
1: U no weta no weta no koma yam hira kare te folori folori hinna hinna kuriga.
0: Va bond.
1: Ah. Kato kwele la po yam.
0: Ampo dire
1: gari
0: dolori in nagiwe alo bwana ina ta amwana na palao ah hinna lota kinra o mara somana yola o mumora mpidia o kutuda a kampena za province ya hene mna herran
1: mikina we herri anto kolonte ya o pakera
0: mm
1: kari ferri ya kanya khaleteni a konsiki
0: mhm
1: ah
0: nto anene
1: Krim krim chuden ki theyo kom foro vi yare ki tshu ki feto kwene
0: eh
1: ah
0: nyuwa no mwantina e provinciale wa Zambezia ye mele lingwe ni foro vi yare yo
1: ni foro vi yare yo
0: sporting ah. Hoye
1: yo ta pe a wo ya cha atanana nju ki foro vi yare fu welibe
0: nyono dzivela ni mpiria
1: Onna kisi vele makama kam sompola. Kila mka atero shoki na miyo mradi yon.
0: Ya, faroviyari mungutu nanyo emele nile province ya Zambezi ya kopelele ule. Hinka kopelele ule, ori wa majeje, ori wa sume, ori wa emi, ori wa mutupi, tini kuruta mungutu nanyo.
1: Macheche.
0: Nyumu mungutu nanyo macheche kopelele ule. Ah,
1: komo mfira no mfira ntoko toko to libertaria Mozambiki.
0: Ah.
1: Ampupi yao, ea. Kale hinga.
0: Ko? Yo, mana mutati ya mutupi?
1: Ya.
0: Tapo, no wiwani. Mana ka hinga ni omala wasumani no virla mandatani?
1: Na, omala wasumani. Komu, mrisi isa na wehele mafebele fe anteru sempiri. Namwe kele wikele menushi, omuro cho yoni piyeo.
0: Murivate, muromata, muruwe.
1: Oh, kiriba. Miko kale simana pankaka kinde kaka ishumola. Kiriba kina mkulia. Nihaka sumaka.
0: Ah, mriba avo, banka avo, mtiha yo sunganyo.
1: Ah, wawo si selo. Kakele kile itimati.
0: Eh.
1: Kulu wale, kiriba wanto, komo toseku waba.
0: Eh.
1: Kikale baba, kina mairi ishumola.
0: Ah.
1: O kale namkula sumo.
0: Eh.
1: Kalitu.
0: Eh.
1: Komo hinyano vado kalitu wachu. Aya, nasabe ya hiyo kalitu wa. Aya, hansiba.
0: Eh, niwa banka hene, banka anyo.
1: Epa. Henansina, kakumbo henansina.
0: Kapo, mwani mubahani?
1: Mwani wopa kera, anseleze. Nama arayene, ona wili, are kulusapada mulu pale. Nama arayene, omolo kwenye. Anamukawa, anasuwa tera, anakachopwe, anamuhelemo. Niwari viva mpachoni, iapa istori tambeo niyope pisa, Ancho si ang kalul wala wenno. I Miguel Alberto.
0: Tapo.
1: Ang kalum o kila mani wajyo.
0: No tamala, virya pa mani
1: ko. O yariwa, o namarufi.
0: Ah, tiya pa ma.
1: Ah, na cho teni yawa na kiyua. Ana ka o teni. Ilan mija o pare evolo wa chakina.
0: At hiya yo. Kalawi mo akamela bunang kampuro rum kala ekwanyo ekhing.
2: Kalawi mo rin ng wajaku. Kalawi
0: mo mahaya katagi na kuno robot.
2: Yambi.
0: Muru hewe no na ka nyere. O kanam piyam kwa we na ka nyere mamadan hiyano tani ba tarde. Kya wa kari wa kopele yo?
3: Ba tarde.
0: Olo, muna murupa. Ba tarde, tano lotao. Tano lotao.
3: Ah, mota nyon nam karao, kinta nyon namakita.
0: Muri wan namakita.
3: Ah.
0: Na lotao vampiria, nka lele ni hene mungu herani vampiria na vokuwa provinsa Zambezi baba omala wa sumana wala na vola wela ho kwa hayo kuchula.
3: Lari ni mpira ukivive lazo chuwapo yomesho.
0: Mnito mumutuna chuwapo ni mwe mrobu kupa?
3: Haa, chuwapo.
0: Majeje mumutuna?
3: Lata.
0: Mumutuna chuwapo? Le khurutane nda munthu nanyo chopo wena wana wata wa makhuru o khala o Premier di mayo o khala o Sporting o khala o Academia so protsao o khala o Jere di nyasush o khala o 3 February a khala o Ferroviari.
3: Ah Ferroviari yo.
0: Mu munthu nanyo Ferroviari eme le pro o patera.
3: Ah
0: tia phama no thamala nka hinko ne mundele wana makithayo atho mala wasona mara vihe mara tan.
3: Maji ya no mele wa phama ya vo evrikanne.
0: Mhm.
3: Eh so urire yo.
0: Gulo. Orire wo yulo bulor kina lo vihao.
3: Onna rire wo ina lo vikita wini.
0: Moni mo baha.
3: Moni kina apa chira amu ara kato na Teresa.
0: Hmm.
3: Ya akina kuya ato na Shanita.
0: Hmm.
3: Eh kihati wali kihati kama sangkaru tika akende tohen na vikita wino.
0: Ani o wa kenla ni?
3: Ah ana sangkaru.
0: Hmm.
3: Ni wana vikita wino na ama na na mokoa.
0: Uh-huh.
3: Ya na apa pata na bosenya.
0: Uh-huh.
3: Ama mo poker lota.
0: Mhm.
3: Ya tiwe lika kunya to na parathe la bana chiri.
0: Mhm.
3: Ya ge tiwe lika kunya to tozeza ni hanguri ana karati ya kala ana mbari tla po thana chiri.
0: Mhm.
3: Ya ge tiwe lika kunya to na mtakatha ana kubari ana mpulua.
0: Mhm.
3: Ya apiri mwana msipe ana mako na kunya to na ndrapo ane opogo.
0: No thamala mbirie pa mamalo asmana weu na ve muhimu hi ya radio mkarakala wa ketekete.
3: Anaka tajwai mundi ya to papa anaka tele ala teriwa muera na radio sotisia
0: tia pama mwa kuparla nimo ivano a anabalao ansamora awa e bankanya mutuvende na iriweke balao commercial luala balao commercial luala balao commercial luala nota tansamora mukupa
2: uru wewe nona kanyere
0: mahima kana ni peche here mrimi haye aswate na romo romba la hoye
2: tukuna chikaribe
0: okana mpunye waya kono tia o titio hizura buwa tarde
4: alo
0: buwa tarde tanu uo atwe yatu
4: buwa tarde
0: ulu buwa tarde mutiana tana lota
4: tibi ano elapoye okuru sere ula
0: kima nandina
4: drageta
0: Ah, mi kamera ke himana dina kare ko thuveni mirweke matanya kare ko thuveni mirweke matanya ana matanya ka an rebeka
4: rakaka
0: ani ena muivi problem
4: ena gimbera la moni
0: nka manyere na thwa mona thwa ni wa manyere be kare ko thwa
4: ni mire ka ne ombele bulume
0: anka ibe ni nka mvukule ne bulume ai mure mute pada lo pana I nata lo pana wa tiana
4: ke ma ke mera la mori kina ba ha mama ana luisa
0: eh
4: na si ya kana mwamsa
0: a eru wa ye nyene
4: na Everyone nan pana na ba hena ate libo so kina ba ba diwa ba ha
0: Kuto hena ate na ba ko mere mate ya
4: Ne
0: mthenna mukina ko
4: ernam kina ko
0: Bolo athwe ya tho al samora ka ho mu ya to ta wo athwe ya tho an samora muruwe Hinko ndi pa heke
4: A
0: ni pa heke ba ma nyere ka kina ko
4: Na kama mwa keritu. Mukira kuya shwaninya. Mukira kuya matanena. Moni mukira kuya tiwanyu enyu alputeri.
0: Mia no ko thamala ngwe thewe yo ansamara na mo phanya muhiwa.
4: Tape pikato.
0: Regado.

0: Antonio na machemboi. Kwa doka kode machemboi. Mamuna fika. Ati mamuna fika. Nkabe, hadidi, mundikire, mundikire. Na kutiwa, munga nkalira mamuna kulo kabe fika lero. Yati mbiadidi mamuna kulo mundikire. Anatafike, masensi kudembuka. So, mulangalire na kuti machemboi njanji. Njanji, mwenye chifuna, chifuna. Sabuza kutiwa, ano kafuna nabia njanji panango pakati. Sakalipu. Na ibio chikulu machemboi ngu. Funana, pina kule mezana, kutendezana mwalide pa nyumba, tokuli banje kari ya Korea. Munu Murad Mosambike nzizu kuchita kumi na uwezi wapini matatu. 23 euro na 3 minutos. 24, 21, 27, 14. 8, 7, 91, 12, 65, 7. Right, anagona chenira. Tokozi wasubeza munu muradu ya lo, masikwa dire.
1: Masiku
0: mafika zina ndi mwanu kungira kupi?
1: Zina ndi ni Samueli Samuropa bukira Mutarara muno.
0: Mutarara kutete.
1: Kutete leto kutete.
0: Pachipapi, Nyangoma.
1: Bawe ndiye muzi mwata kukufani bengere pano.
0: Tipangeni mbuya cha kumera kumala kwa sumana mutarani. Penu mkumetarani.
1: Kumala kwa sumana mungu wa tikoyadi, cha kufuta nkabe, manungu wa lirodo, rodo.
0: Mwenyekiro?
1: Mwenyekiro kutoma, kunienda kuna paiwanga, kuna zozesa muropa, kuonekira murumbala. Na mai pano, mai Antonia Samuropa. Na pastorianga, shedi, murungu akwanise kwa koya, atensi kira kukana na kwenda.
0: Basi,
1: ni solo kotore, basi adidi.
0: Takuta mbuya, salamu nidi, bye bye.
1: Takuta
0: ndife. Ndifungulire ndipite. Machimboi fungulani suma muna fika. 24, 21, 27, 14, tokozo Radio Mosambiki munu Zambezia. Munga uchaya tokozi, tunataira kutuwa. Alo, bo noite. Mwaza mafika mbuya zinani wanu kulungira kupi.
2: Bae, vana mkwana nindigani Martinyo.
0: Mbuya Martinyo kulungira kupi.
2: Pana mkwana wali provinsi ya tete, disuza shangala lukutata kumangao.
0: Kutete. Kodi tukufika tani kutete. Mwuri kutufisa mwadidi?
2: Kuna bae kwa zibine kwenye mandatu mwego kutantea kwa mwuri.
0: Ifingabi goso mwana goso ndima patara watu. Tipangeni mbuya chakumera, nditani, mangwana pangacha, mwana chitancha, mwana kwa sumana?
2: Mangwana, nukupa kutia ndatu wa Brazuri, antambira no... Tantambe na uya ali ajisho Brazuri anjo kare na vale pakazimbi hapa.
0: Brazuri na vale.
2: Na vale.
0: Masinzekero mpira.
2: Ya mpira.
0: Apo manyikirani nakuna mbuya?
2: Mwele yangu pano na mwanangu pano isimene na yabozi pano. Tangu nungu kuri, kuna zina, kuna kala maki, kinge mbuwa, kabimo mwanangu matinyu, kumitanya na chamarangu, tume patikani. Chaimo Edisoni, Alberto Francisco, então Francisco Grandandeo. Na wengu wengu magundibu ndukuzepa, atambiremu ya wabuino kushulabuino timangao kaomba, provinsi ya shanga ya zete, lukudadi ya timangao.
0: Sari mwalidi mbuya, bye bye.
2: Atenda malakoto bye.
0: Atenda. Kumi na bozi mapindi matandatu mambire mbira chesanza 23 euro 6 minuto gemeio rádio Mozambique Zambézia 24, 21, 27, 14 Taitai 8, 7, 91, 12, 65, 7 Rádio Mozambique Zambézia wa subenza antokoza, alô, boa noite.
3: Boa noite.
0: Mas a mafica ambuiazinha de mundo, Kukubi?
3: O latino vento muno Kushindi.
0: Kushindi, muno Zambézia. Tipangene mbuia? Mwini mwadidi?
3: Mwadidi premu kwe kurati.
0: Ifinga bigoso, mwana goso andima patra watu. Tipangeni mangwana pangacha hapa, peno nzizunu mkuchitanchi, nika kumala kusumana?
3: Anado, mwana ina ugireje basi.
0: Si basi, nkabi, ndi basi? Kwenda gireje ndi basi, ndi pingono? Si pingono, nkabi?
3: Kwa gireje kwenda kujogu.
0: Kujogu, kugireje, kujogu, mkwana? Fizinchi kakamu. Tipangeni mbuya mungiru na nukunanu mungiru anu?
3: Wanda wala pia.

0: Machemboi njanji nakuna mala njanji nere njanji ndi njanji yanji makamaka njanji njamoto bwezani njanji machemboi bwezani njanji fungula ni nsuma muna nkula gone na kuti kwa doka kakamwe tembirana nyo kutumato radio Mozambique tenepano mpango za kufungisa ultimu journal na moment jan bono iti mpaka mapetu ndi matu nsiku yalero
1: Radio Mozambique Zambezia.